Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng dalu kadang pamireng, alhamdulillah seket pinanggian kalian Batajo nggih ngati.

0: Bil Cendalu kagem Mario Kasro, Mas Budiono, Prayitno, Mas Gandun. Mas Gadun. Wonten ugi
1: anggi dulurku truk, dulurku asli iki
0: sapa?
1: Ajeng Naruto,
0: Ajeng aja Ajeng. Oh iya. Wonten ugi coba paran, Mas Tekno. Nuwun menika kagem njenengan Mas Yulianto. Menika arek kutho